kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zita rangu nilionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makanik Mwanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Oh yes, we all love
2: ZMNet Radio, the listener's choice.